0: Mathaa ũkamenyithio nĩ Wanjohi Technical Institute. Arĩa nĩ njorua cia ũthomithania wa kothi ya mũrugĩre na mũtabania mwega wa kahũa, Neo Barista, DJ, Digital Marketing na Artificial Intelligence kana AI. Nĩ maragwĩtĩra graduation ceremony. Nĩ kũrĩa Muguga Grounds, Kabete, Kiambu County, Jumamothi mweri 23 May, kuma thaa igĩrĩ cia rũcinĩ. Mũthenya ũyũ Wanjohi Technical Institute nĩ makarugũria Wanjohi Driving School, kũrĩa mũrutwo ararĩha o ciringi 5,000 na kwĩruta ũtereba wa ngari na gũthomera ũtwarithia wa boda boda nĩ free. Ũka wĩyandĩkithia ũmũthĩ, hũra 0712-636363 kana ũtũcerere kampasi-inĩ citũ Kabete. Wanjohi Technical Institute. Learn a skill, earn a living.
1: Kuma mũciĩ mũnene wa Kenya, Nairobi, nĩ mohoro ma Kameme kayo ka mũingĩ.
2: Na thirikari nĩ yagire kwĩra borithi citũ itige kũraga andũ aitũ mathiĩ demonstration.
3: Ũkenjĩre Ruto, ũratongoria andũ arakaru mũno tondũ nĩ ũmahinyĩrĩirie mũno. Nĩ marona ũitangi waku wa indo, nĩ marona ũrĩa ũthiũrũrũkaga gũkũ ũkĩheanaga mbeca nyingĩ.
4: Atũraga ohagĩrwo, akarehe thĩna akoherwo, akahũra mũndũ akoherwo. Rĩa mũico aimania na kũraga mũndũ.
5: Ndĩkona nĩ ratũhe wasiwasi tondũ kinya ũrakora rĩmwe marauka makamũticĩra mũkora.
6: He hĩndĩ ĩngĩ mararũĩta na mũtumia ũyũ wendagia thubu haha na akĩmũhũra.
4: Tũtikũreka aikare gũkũ. Gũkũ tũtikũreka aikare.
7: Ũma, wĩigĩrĩrĩku na ũcamba.
8: Igoti nĩ rĩkindĩrĩte ũhotani wa Leo wa Mũthende ta mũmbunge wa mbere ya rũgongo. Nathi nĩ maratetia ene ngari cia ũkui wa mũingĩ nĩ kũnina mũgomo thogora wa maguta ũtagũithĩtio. Nĩ ngatho nĩ gũkorwo rĩ mĩtambo-inĩ ya Kameme kayo ka mũingĩ. Nĩ mwĩhoko wakwa ũrĩ mwega. Maya nĩ mohoro ma thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Njĩtagwo Wangũi wa Ndirango. Igoti inene rĩa Embu nĩ rĩkindĩrĩte Leonard Muriuki wa Mũthende ta mũmbunge wa gĩcigo kĩa mbere ya rũgongo. Mũcirithania wa igoti rĩu Richard Mwongo nĩ worekereire itua rĩrĩ, akiuga mawakiri a Newton Ndwiga Karish matinahota kuonania ũrĩa kura ciaiirwo, ona kana gũtuthũka kwa ngahĩha iria ciarũgamĩrĩirwo nĩ minista wa ũtungata kũrĩ mũingĩ Jeffrey Ruku hĩndĩ ya ithurano nini cia gĩcigo kĩu mwaka-inĩ mũhĩtũku. Na ona gũtuĩka Newton Karish hamwe na mawakiri yake matinonekana kũiganĩra na itua rĩu, wa Mũthende na wakiri wake Dr. Adrian Kamotho nĩ makenereire itua rĩu na makoria ũnyitanĩri wa Karish harĩ gũtungatĩra mũingĩ wa mbere ya rũgongo ithenya-inĩ rĩa gũtuaria macira igoti-inĩ.
9: The court finds that the petition was not proved to the required standard and it is hereby dismissed with costs.
10: Tutinaiganĩra kĩrĩa tweka nĩ twetĩkania na igoti harĩa rĩuga atĩ nĩ ma kwĩ maũndũ matekirwo wega, nĩkĩo tuga nĩ tũgũthiĩ appeal. Ũngĩririkana igoti nĩ ũgana na rĩkũ recommend andũ kadhaa manyitwo na mathitangwo. Na ũguo nĩguo tũraugaga atĩ gĩthurano kĩu gĩtiarũmĩrĩire watho tondũ IBC gĩtiakinyirie gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire.
11: Itua rĩu nĩ tũremũkĩra na gĩkeno na ndũhio, nĩ tondũ nĩ itua tũtũrĩte twetereire. Tondũ rĩrĩa gĩthurano gĩkĩ gĩekirwo, nĩ twahotire kuga na makũna atĩ twahota na njĩra ya kĩhoto.
12: Na niĩ nĩ rĩndĩ kurutanithia wira na ni ready kinya twathie court of appeal, my team is ready, lakini nundu andu wa mbere north anakava tukethanitie niguo mundu evange 2027 gukauka kuri andu wa mbere mamuthure marute wa Mũthende ithenyere gutinda gegotire tugitera andu eto matha na tugitambia nyingi.
8: Leonard Muriuki wa Mũthende ũrĩa ni wa kĩama kĩa UDA ahotanire kũiyũkia gĩturwa kĩu kĩa mũmbunge na kura 15,482 nake Newton Ndwiga Karish wa kĩama kĩa DP Democratic Party akĩgwatĩra kura 15,124. Tũgĩtigana na icio, athii kũndũ gũtiganĩte nĩ makomithĩtie atongoria rũhonge-inĩ rwa ũkui wa mũingĩ thutha wao kuongerera tigiti wa ngari, makiuga nĩo maretĩkĩrire kũnina mũgomo ona thogora wa maguta ũtagũithĩtio ũrĩa kwagĩrĩire. Mwandĩki witũ wa mohoro Rose Mwangi nĩ waratarĩria.
13: Ngori acio a ngari cia ũkui wa mũingĩ arĩa makorirwo makĩanĩrĩra kũninwo kwa mũgomo wa matatũ Leo ni matogeti obokirira ni muigina atongoria mwena wa Thika kuria metetwo athigani.
14: Julia mwihaki wa Wanyoike kuma gukuthika na niku jikaraga ni tungirendiri ati andu makoma makihurwo makiuragagwo kana biashara si andu sithukio ndina guithio ogone to muthi tukirire twakora maundu mothe memongerere
15: viongozi wa matatu walitusa kitambo kwani sasa na siringi 40 na kitu alafu wapunguze na siringi 10 hiyo sasa inasaidia mwananchi nini na kila kitu bidhaa chakula kila kitu imepanda.
13: Mwige umenereirie nyongerera ya fea kulisa koimwe sia matatu mwena wa Thika makiugona thengia wa kuongerera marihi ma uthi gari nyingi ikoretwo igikuwa thi mugaru na uria ciagirire athi makiorota honge sia traffic na NTSA nigwitikiria gari icio kwagarara mawatho athi acio makiuga onao marikoragwo makimurika ngari icio.
16: Respect turakuhete gitiyo muno tondu angikorwo ithwe turaregete kumira wira na tugetikira tuhinge mawira maitu nigetha tuma support na wenye marathire maretikira kugo ni turoria ogu maretikirire onao fea ikare oriera litene
15: ngaria kama hizi gari za kwenda Makongeni, Randres, Kiganjo tunapepa watu waine waine na ili hali pesa imepanda.

Rwimbo rwitagwo ino ngoro nake mwini ni Anastasia Karanja na rwimbo rũu ni rũratũkinyĩria wega thaa ithatũ na ndagĩka ikũmi na ĩmwe cia ũtukũ ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Thursday tarĩki 21 nĩ mweri wa gatano mwaka wa 2026 na niĩ njĩtagwo Mũthoni wa Wanja na nĩ ndoka nĩguo ngũmenyithia imenyithia tũrĩa tũciamũkĩrĩte metha-inĩ itũ. Imenyithia cia maũndũ matiganĩte. Mũrimũ wa fistula kana thĩna wa mathugumo kuma nĩ ũhonagwo na no ũgitĩrwo. Na nĩkĩo Amref Health Africa Kenya marĩ hamwe na The Flying Doctor Society of Africa ũnyitanĩri na thirikari ya kaunti ya Kiambu ũndũ ũmwe na Mpesa Foundation maramenyithia atumia arĩa marĩ na thĩna wa mathugumo kuma atĩ rĩu nĩ kũrĩ na kũrigitwo thibitarĩ ciothe cia kaunti ya Kiambu. Ndũgatigwo na thutha, cera thibitarĩ-inĩ ya sub-county o yothe ya Kiambu ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe nĩgetha ũrigitwo. Kũrĩ mũtumia wothe wa Kenya kũrĩ na mwĩhoko. Reke tũcokie riri kũrĩ atumia na airĩtu arĩa marĩ na thĩna wa fistula. Ũngĩenda ũhoro makĩria no ũhũre thimũ ĩno na ndĩrĩ marĩhi 0800 722 600. Ũngĩenda ũhoro makĩria no ũhũre thimũ ĩno na ndĩrĩ marĩhi 0800 722 600. Waigua kĩmenyithia gĩkĩ ũkehoywo ũmenyithio ũcio ũngĩ.

Imenyithia cia iku. Nemukumenyithio gikugia Sera wajiku kifugi ni gikugia Sera wajiku kifugi na ni wa Kiamba Village, Kiambu County. Nemware wa Tigere kifugi na Magere na maciaranirwo na Wanjoka Gicane, Gacigwa kifugi na Tigaire Njoroge wa Mithu, Wanjiku wa Ng'ang'a, Mugai kifugi na Wacira kifugi. Mahoya na Macakaya marathiĩ na mbere kwa mũciĩ hakuhĩ na Four Roads Kiamba. Mweri ũkarutwo Nazareth Mochari mũthenya wa rũciũ tarĩki 22 mweri ũtũrĩ thaa 3 cia rũcinĩ, na thutha igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre kwa mũciĩ Kiamba ngũngũgũ kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. O nginya tũkonana rĩngĩ Sera Wanjiku kĩbugĩ.

Nemo kumenyithio gĩkuũ kĩa mwarĩ wa ithe witũ Phyllis Nyakĩo Ngũci nĩ gĩkuũ kĩa mwarĩ wa ithe witũ Phyllis Nyakĩo Ngũci kĩrĩa kĩonekanire tarĩki 14 mweri ũtũrĩ akĩrigitwo thibitarĩ-inĩ wa Maria Nursing Home Nairobi thutha wa ndwari ya ihinda inini. Nĩ mwana wa mũtigĩrĩ Ngũbia Mũtwarico na mwendwa nĩirĩ wa irimũ wa Ngũbia. Aciaranĩirwo na mwendwa nĩirĩ wa Ngarĩ, mwendwa nĩirĩ Mũkami, Njeri na Nyakarimi. Nĩ mũtumia wa mũtigĩrĩ Erastus Ngũci Kagwĩ. Nĩ nyina wa Wairimũ, Mũthoni, Wambui, Wangarĩ, mũtigairĩ Kamande, mũturi wa kanitha Banis kana mũthuri wa kanitha Banis na Ngũbia. Oringi nĩ nyina wa Wairimũ, Mũthoni, Wambui, Wangarĩ, mũtigairĩ Kamande, mũthuri wa kanitha Banis na Ngũbia. Nĩ nyina Mũthoni wa Mwangi, Kamande, mũtigairĩ Mwai, Wambui na Njũgũna. Nĩ cũcũ na maitũ wa ciana nyingĩ. Arata na andũ a bamĩrĩ nĩ maracemania kwa mũciĩ Thũita na Njiro Nairobi kwa mwarĩ ũrĩa mũkũrũ nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Funeral Home Kavati, Thika Road mũthenya wa rũciũ tarĩki 22 mweri ũtũrĩ. Na thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre PCA Paul Mbio Church Thũita Gatanga. Koma thayo mwarĩ wa ithe witũ Phyllis Nyakĩo Ngũci.

Korari othe matigetwo ne ndona arĩa maracakaya tũkũmũhoera Ngai amũhe thayũ wa ngoro ndũmwe na meciria makĩrĩ ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ na oho acoke ithenya-inĩ rĩa acio mamũtigĩte na kũrĩ arĩa othe mahurũkĩte tũmahoere Ngai amahe kĩhurũko gĩtathiraga na gũtheru wa hingo ciothe ũmatheragĩre marohurũka ũhoro nĩgũtuĩkeguo hau nĩo tũgwĩkĩrĩra gatũrũmo imenyithia cia mũthenya wa ũmũthĩ thiĩ na mbere na kũhũmũka na ũrarie thayũ niĩ njĩtagwo mũthoni wa wanja

muthe ari wa kana tariki ari mirongo iri na imwe muri wa mugira njara wa gatano ngumuno goci kuri nyene ni undu wa gutuhe mweke gutuhe mihumo ti undu wa kawaida muthikiriria wakwa ni ndoraga maundu maingi maria ndanerireria miakaini no ndinayo we miakaini yaku ukarora haria ungike ungiendete gukorwo hau tariki ndungienda gukorwo hau ungienda gukorwo hangi hegega king'otore kiria we nakio ungienda gukorwo we na king'otoro kei kana king'otore kei gaingi okorwo ni maisha ungienda ugukorwo na maisha megega no twaroro guo mathabu meri matatu tukauga ngai witu thengio ni undu wa mihumo na ni ngakena muno ndi mitambo ini ya kamemeka yukamu ige ngaigua ndi gacumbiri ngikwariria muthikiriria twinawe gacumbiri riu we wi haria iguru makiria kungira ni ndirakwira ni ndaingira ngumicite muno muno makiria tukorwo tugitherera hamwe nginya gia cihande wega thaa mugwanja cia utuku mathaa maikiria nyoni icia ikuhe twina mutaramu witu Dr. Chris Wamboi tugukorwo tukirunga ciegie mathina ma arthritis na githaini kiria gitu gia thaa thita nginya gia thaa mugwanja cia utuku ciuria cia kuria bedroom tucitemanie hatari guoya urona hanini we ukinyitie miaka 18 uguo ndugathiĩ haraya wa maitũ ndũkambũĩke ndũkagĩe na stress ona ũrĩa gũikaire bũrũri-inĩ maũndũ manakinya hau wa maitũ ngwĩraga ona maũndũ magũtindĩkĩte ũguo wa maitũ nĩ tũgũtobora ndungata ya ngai ĩgwĩtwo Sir James ĩtũinĩire nyĩmbo nyingĩ mũno mũno makĩria nyĩmbo ciake cingenagia tondũ nĩ cio kũina mũrangoro ya mũndũ mahinda-inĩ mothe anatũinĩra nyĩmbo tũtũragio nĩ kwĩyũmia ngai mũtheri nyĩmbo ingĩ nyingĩ na ndoĩ atĩ nĩ njũĩ rwĩmbo rwake mũno rwĩmbo rwĩtagwo maica nĩ karũgendo ikara levo yaku arahoka narua rege version nende kwanyine no wakugiretie za James niokaga ne tugutobora riu nderuo tukuhutie githaini kingi kana dagike ngi mitaboini ya kamemeka yukamu ngire tugutobora ona maundu maikaire oroguo jitikiria ngorwo ngikwamũkĩra na njara cia ũrĩo harĩa *447# mũthikĩrĩria mwende mũrata wa kameme o tũkĩaranagĩria harĩa 20014 nĩyo SMS kameme FM official tũtananyita ũgeni ndagĩtarĩ witũ ũtukũ ũkĩmenyithagia ũrĩa gwatinda ũmũthĩ kau wahĩngĩka ngwĩraga haha nĩho ũkorwo ũgĩikia matũkũya maku ikeno ciaku cia mũthenya mũgima niĩ ngoragwo ndĩ tayarĩ ũrĩa gwatinda no ũrĩa gwatinda watinda wĩtungumanĩtie